0: kenan ci gaban da mu masu aikin wuta muka samu shine da mu zo ka zauna ka wuni babu aiki kana fitowa a gida da sahe bak samu aikin komi ba kenan yanzu in akwai wuta aiki ne zakai kuma ci gaba sosai ma zaka samu tunda in babu aiki babu ci gaba
1: rishin wutar ya jefa yan kifi cikin wani mugun yanayi dan yan kablewa sai an kawo musu kankara daga gegimi su kuma yan difa a kawo musu ko daga maini surowa ko daga hadaija sakamakon sabuwar wutar talantarki tintini kasuwar ta dauki sabon harami kamar yanda Usman Umara da aka fi sani da Warima ke bayani a nan
2: gaskiya sai da mu gode ma Allah na farko kuma jajircewa da gubernar kinna na difa bai zauna ba duk wani matasa da wanda suka bar dan kasuwan kihi dan saboda rashin sana'a su komo yanzu a harga zai fara bunkasa insha Allah kar su je su yi zaman banza
1: Isa da aka fi sani da Bibi wani mai askin baba ne a bakin kasuwar kifi wanda ya hada sola sai dai ba biyan bukata amma sabuwar wutar na iya juya mishi duk wata na'ura
3: akwai abubuwa na kamar yanzu akwai bintin da ina da yake ajiye ne saboda because of sola jan sola zai zamanto wani abu nefa tana da karfin da za ta ja mun wannan bintin hankali ma sai ya fi kwanciya akan sana'a
1: sai Ja'far Asan wani mai sayar da lemun kwalba mai sanyi wanda sakamakon sabuwar wutar zai iya loda firjin shi iya sa ran shi
4: muna sa so biyu ma cikin firigo a wuni zamu ma firigo fulle ya kare kuma mu kara sawa a matsala insha Allah ta kare mu samu guru
1: Musa Manu Turaki DW Hausa daga Difa a jamhuriyar Niger
5: Rundunar sojin kasar Sudan ta kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kurdafan daga mayakan sa kai na RSF. Yanzu haka dai wannan mataki ya bayo kungiyoyi suka fara kai agaji zuwa wannan yanki da ya jima yana killace. Daga yankin gabas ta tsakiya wakilinmu Mahmud Yaya Azare ya aika mana da wannan rahoto daga birnin Alkahira.
6: Yadda dakarun sojan Sudan ke shagulgulin murna kenan na kwace cikakken iko da babbar hanyar Al-Sadarat wacce ta hade birnin Khartoum ta gefen birnin Omdurman da birnin Al-Ubaida da ya jima yana karkashin ikon dakarun RSF tun bayan barkewar yakin basansa kasar ta Sudan a watan Afrilun shekarar 2023 dai mayakan na RSF ke ci gaba da yin iko da wannan babbar hanyar da ke da tsawon kusan kilomita 350 Mai magana da yawun sojin Sudan Captain Hussam Tahir ya bayyana irin muhimmancin kwace iko da wannan katafariyar hanyar da suka yi.
7: Al-jaysh qad sayyatar ala 90% min wilayat Shamal.
6: Yace rundunar sojin mu ta kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kurdafan sakamakon kwace iko da wannan hanyar. A yayin da muke ci gaba da fatattakar mayakan RSF da ke ci gaba da tserewa Dama ta samu a yanzu ta shigar da kayayyakin agaji zuwa ga yankunan da suka jima a killace kamar yadda hakan zai ba wa dubu dubatan fararen hula damar komawa gidajensu
7: li almuwatinin fi hada atariq
6: shi kansa shugaban gwamnatin sojin kasar ta Sudan General Al-Burhan yayi tattaki zuwa garuruwan da dakarun nasa suka enta yadda a yayin da yake jinjina ga daruruwan mayakan sa da ke kewaye da shi ya jaddada matsayin gwamnatin sa na kawo ƙarshen rikicin kasar ta Sudan ta hanyar amfani da ƙarfin to kadai
8: نحن مصممين وماضين في هذه المعركه
6: yace muna nan kan bakar mu ta ci gaba da gwamzo wannan yakin na yan ta kasar Sudan har sai mun gama murƙushe yan tawayen da ke ci gaba da yada barna a bayan kasa kwace iko da wannan hanyar wata manuniya ce kan aniyar mu ta tabbatar da ganin mun yan ta kasar Sudan baki daya taki taki
8: fi tahrir ardh as-sudan shibran shibran
6: A daura da haka, madugun yan tawayen na Sudan General Hemeti Doglo da ya amsa shankaye a jihar ta Kordofan sakamakon abin da ya kira kurakuran da mayakansa suka tafka na rashin bin ka'idoji da tsarin da kwamandodinsu suka dasa musu da yin gaban kansu wajen kutsawa yankunan da ba a nemi su kutsa cikinsu ba. Ya ce yaƙi tsakanin sa da dakarun sojin gwamnatin na Sudan yanzu ma ya fara. Yace daga yau babu saka yin bacci ko a mutu ko a rai har sai mun gama yanta al'ummar Sudan zamu ta nausawa babu gudu babu ja da baya
7: lil amam ma fi tani raj'a li wara
6: da kakan daina zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dinkin duniya ke ci gaba da gargadin tabarbarewar halin jin kai a birnin na El Obeid inda tace kusan fararen hula 500 ne ke cikin mawuyacin hali Mahmud Yaya

0: Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar.
1: To da kuma wannan rahoto na Mahmud muka zo ga ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi kuma ƙarshen shirin kenan sai dai tunda fari kun ji cewa akalla mutane 10 sun mutu a Iraki sakamakon tagwayen hare-hare ramar gayya da Amurka da Saudiya suka kaddamar akan wasu ƙungiyoyi da suke zargin magoya bayan Iran ne. To a madadin Suleiman Babaye da ya tsara shirin Ibrahim Hassan ne ke cewa mai ni lafiya.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya na san barka bayan umarnin da kotu ta baiwa hukumar zabe INEC da ta yi watsi da batun soke rijistar jam'iyyar da ma wasu karin jam'iyyan adawa. A garin Atirko na jihar Benue duk dai a Najeriya Jeriyar al'umma ne ke tserewa matsugunan su sakamakon wani sabon rikici da ya kunnu kai inda ƴan bindiga suka hallaka mutane da dama. Zamu je Kamaru domin jin yadda hukuncin daurin da aka yankewa wannan matashin nan Patrick ke tada kura bisa zargin sa da cin mutuncin shugaban kasar. Lamarin da ya sanya ake aza ayar tambaya kan ƴancin fadan albarkacin baki a kasar ta Kamaru. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Latifa Mustafa Jafar ta gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Iraki ta yi tirda harin haɗin gwiwa na Amurka da Saudiya ƙasarta. Gobarar daji ta tilasta kwashe mutane a Turkiyya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi zargin aikata laifukan yaƙi a Mali. Opposition sugar

0: Ban kasar Iraki ya yitar da harin haɗin gwiwar Saudiya da Amurka suka kai inda suka farmaki mayakan Hashid al-Sha'bi. Mayakan na haɗin gwiwa a Iraki na Hashid al-Sha'bi na kunshe da wani bangare na mayakan da ke goyon bayan kasar Iran mai karfin gaske. Ko da yake fadar shugaban kasar bata ambaci kasashen na Amurka da Saudiya kai tsaye ba, amma ta soke harin da aka kai a sansanonin Hashid al-Sha'bi da kakkausar murya. Ta kuma ayyana harin da wanda ba za a lamunta ba da yake ta alfarmar kasar Iraki tare da shafar ofisoshi da hukumomin gwamnati. Kana ta sake jaddada matsayarta ta ba za ta amince a yi amfani da kasarta wajen kai hari wata kasa da ke makwabtaka ba. Anan kuma gwamnatin Yemen da al'ummomin kasa da kasa suka amince da ita ta zargi 'yan tawayen Houthi da yin aiki da tallafin Iran ta hanyar da nufin kakaba kudin fito ga jiragen ruwa na dakon kaya masu ratsawa ta tekun Bahar Maliya da kuma mashigar ruwan Bab al-Mandab. Ministan yaɗa labaran Yemen din Muammar al-Aryani shine yayi wannan zargi inda ya bayyana matakin da mai hadarin gaske wajen rura wutar rikici kasancewar Iran ta rufe mashigar ruwan Hormuz abinda ya shaƙe wuyan cinikayyar makamashi a duniya. Siririyar mashigar ruwan ta Bab al-Mandab ta kasance mai matukar tasiri da amfani ga Saudiya tsawon lokaci da take wajen safarar danyen man fetur zuwa ga kasuwannin duniya bayan rufe Hormuz da Iran ta yi sakamakon yakinta da Amurka. Wani rahoto da kafofin yaɗa labaran Iran suka bayyana ya nuna yadda aka samu tashin farashin kayayyaki a kasar bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a watan Janairu na 2026 da yakin da ya biyo baya tsakanin Amurka da kasar ta Iran. Rahotanni na nuni da cewa an samu tashin farashin kayayyaki da kimanin kaso 66 cikin 100 a shekara guda da ta gabata. Iran tana fama da matsalolin tattalin arziki sakamakon takunkumin da ke kanta. A ƙarshen watan Fabrairu kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki akan kasar, lamarin da ya ƙara dagula halin da ake ciki game da farashin kayayyaki na buƙatun rayuwa na yau da kullum. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Rahotanni daga Turkiya na nuni da cewa mahukuntan kasar sun kwashe mutane da dama da ke yammacin kasar da ma wasu ɓangarori a asibitin yankin. Jami'an kashe gobara na can na fafutukar shawakan wutar ta sama da ta ƙasa. Gobarar dajin da ta tashi ne a yankin da ke zaman cibiyar albarkatun noma na Aegean a birnin Mogla da ya kasance babbar cibiyar yawon buɗe idanu. Daga bisani wutar ta bazu zuwa wani daji da ke kusa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Anadolu ya ruwaito daga gwamnati. An dai kwashe kimanin mutane 65 daga gidaje 43 a gundumar Saidi Kemer, yayin da aka kwashe wani bangare na asibitin garin da ke da nisan kilomita 3 da wajen da wutar ke ci. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta tabbatar da samun shaidu kan yadda tsageru suke aikata laifukan yaƙi a ƙasar Mali da ke yankin yammacin Afirka. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce ranar 18 ga wannan wata na Yuli kimanin sojojin Mali 50 aka kashe lokacin da suke tafiya cikin wata tawaga. Ana zargin 'yan awaren abzinawa da ƙungiyoyin jihadi da aikata laifukan cikin yankin arewacin ƙasar. Akwai dai hotunan bidiyo na yadda mayakan 'yan tawaye ke cin zarafin mutane da ba sa ɗauke da makamai, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci bincike kan halin da ake ciki a Malin. Mali na ƙarƙashin gwamnatin mulkin soja tun bayan juyin mulkin shekara ta 2020 da kuma wanda ya biyo baya a 2021. Hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta Ingila ta bayyana cewa ta yi matuƙar damuwa da matakin FIFA na sayar da hannun jarin babbar gasar ta ga kamfanonin 'yan kasuwa. A ranar Talata 28 ga watan Yulin 2026 ne hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ta ayyana shirinta na sayar da hannun jarin babbar gasar ta ga wasu kamfanoni da ke da alaƙa da dangin shugaban Amurka Donald Trump. Sanar da matakin na FIFA ya janyo kakkausar suka daga hukumar kula da kwallon kafa ta kasashen Turai UEFA, inda ta jaddada cewa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ba kayan sayarwa ba ce, kuma matakin zai iya sanya hukumar ta kauracewa wasannin. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To a gaida Latifa Mustafa Jafar da tafassara ta kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Difa dake Niger na ci gaba da yin martani dangane da matakin bunƙasa wutar lantarki ta hanyar samar da wato sabbin na'urar lantarki da gwamnati ta yi. Muna tafa da shirye-shiryen abu namu da darasin rayuwa da kuma ra'ayin matasa. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. A Najeriya jam'iyyar adawa ta ADC ta yaba da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke inda ta baiwa hukumar zaben Najeriya umarni da tewa da batun soke rijistar jam'iyyar ADC da ma wasu jam'iyyu guda hudu. Kotun ta rusa hukuncin da babbar kotun Abuja ta yi ne akan wannan batu. Wakilinmu dake Abuja, Wes Abubakar Idris, ya aika mana da ƙarin bayani.
2: Hukuncin da kotun ɗaukar ƙarar Najeriya dake Abuja ta yanke akan waɗannan jam'iyyun adawa guda biyar ya samar da sabuwar fata da ma ƙwarin gwiwa ga jam'iyyun da suka shiga hali na rashin tabbas. Saboda umarnin da aka bayar a wancan lokaci na a soke rijistar su a daidai lokacin da suke ta katauniya ta fuskantar babban zaben kasar. Bakin alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran dai guda uku ya zo ɗaya, inda suka amince cewa hukuncin da babbar kotun ta yi a ranar 15 ga watan Yunin da ya gabata ya saɓawa ƙa'ida, tun wannan ya sanya jam'iyyar adawa ta ADC mai da martani. Malam Faisal Kabiru shi ne mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
3: Tabbas wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi wanda ta yi watsi da wannan hukunci abin farin ciki ne, ba wai iya ga mu jam'iyyar ADC ba, abin farin ciki ne domin an tabbatar da doka, an bi doka. Na biyu, abin da muka sa a gaba yanzu shine yakin neman zaɓe domin ceto ƙasar nan daga halin da take ciki, domin tabbatar da cewa matsayin da ƙasar nan take na hudu a mawar da suke fuskantar ta'addanci a duniya mun fita daga wannan sahu. Mutane da za su iya tashi daga wani gari zuwa wani gari ba tare da fargaban masu garkuwa da mutane ba, wannan ƙudurin shine muka sa a gaba.
2: Jam'iyyun adawar Najeriya dai sun ta kai goro suna kai murya a kotunan ƙasar a shari'o'i da wasu daga cikin matsaloli ne na cikin gida, inda suka rinka kai ƙarar juna a tsakaninsu. Kowane cikas wannan ya farga jam'iyyun adawan, inda wasu daga cikinsu suka yi tashe da farin jini tamkar na farin wata shakallo. Malam Hassan Sardauna mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
4: Jam'iyyar ADC sanda ta zo tana da ƙarfi sosai, jama'a al'umman ƙasa suna sha'awanta, amma dalilin zuwa kotun nan da aka ce an samu matsala tsakanin Nafi'u Bala da kuma asalin shugaban na yanzu wato shi General David Mark, har ya sa irin shi Peter Obi da irin su Senator Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano suka bar jam'iyyar suka ɗauko NDC, ita ma NDC aka ƙara binta. To wannan shari'un suna cirewa mutane son siyasa a zukatansu.
2: Kyauta ce har da ƙari ga jam'iyyun guda biyar da suka hada da ADC, jam'iyyar Accord, Zenith Labour da APP, waɗanda kotun ta ɗorawa ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisu da ta biya su kuɗin da suka kashe a katauniyar da suka yi na wannan shari'a. A baya dai jam'iyyun sun ta nuna ƙorafe-ƙorafe akan tsarin shari'ar Najeriya. Kuma wannan hukunci ya nuna yanzu a gare su da haske yabawa da shi. Malam Adamu Umar Kumo dan jam'iyyar adawa ne da ya bayyana man cewa
5: komin lalacewan da cin hanci da rashawa da ya dabaibai gefen shari'a, to akwai alƙalai masu ƙoƙarin kamanta gaskiya wanda suke tsayawa kan gaskiya. Akwai gaskiyan da ya fi ƙarfin a kama shi a murɗe shi. Ga mai hankali duka ya san ko da kotun ƙoli aka je za ta tabbatar da wannan hukunci.
2: To sai dai duk da murnar ɗauki da suke ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisu da ta faɗi ba nauyi a wannan ƙara da ta kai, har yanzu na da wata kafa ta ikon ɗaukar ƙara zuwa kotun ƙolin ƙasar. Abin da ya sanya jam'iyyun sa ido a kan abin da zai biyo baya ga wannan hukunci, tare da fatan tsuguni ta ƙare masu. Wes Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya, inda mazauna wasu garuruwa da ke ƙaramar hukumar Atarko ta jihar Benue ke gujewa mahallansu bayan harin 'yan bindiga da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Sabon harin wanda kuma ya raunata mutane da dama ya auku ne a ƙauyen Ifeyi. Wakilinmu na jihar Plateau, Abdullahi Maidawa Gurgui, ya duba mana halin da ake ciki, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Jos.
6: To, bincike da na gudanar ya nuna cewar maharan sun shiga ƙauyen ne na Ifeyi da ke yankin Atarko jiya Talata, suka ƙaddamar da hari, lamarin da ya kai ga mutuwar mutane 13 nan take, yayin da wasu da dama suka samu raunuka. Rundunar 'yan sandan jihar Benue a wata sanarwa da ta samu sanya hannun kakakin rundunar Edeme Edet ta tabbatar da aukuwar wannan hari. Kana kuma ta ce mutane 13 aka tabbatar da mutuwarsu a wannan hari. A wata ganawar da muka yi da magajin garin Aturko Yusuf Muhammad Aci, ya ce rikici ne tsakanin kabilar Idoma da Fulani, wanda ya kamari tun bayan kashe shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihar Benue har da Risku Muhammad, inda kuma a wannan karo Fulani suka kai hari zuwa yankin da aka kashe tsohon shugaban na al'ummar Fulani.
7: Wato abin da ya faru shekaran jiya wancan, Fulani ne suka je suka kashe musu mutum daya a Gadagba, sunan wajen a Gadagba, ani suka sake zuwa suka kashe musu da yara da mata da 13, yanzu aka kai mortuary.
6: Shugaban karamar hukumar Aturko Maxwell Agiri, cikin wata sanarwar da ya fitar dangane da wannan hari, ya ce maharan sun shiga ƙauyen ne duk wanda kasancewar jami'an tsaro da aka tura yankin gabannin kai wannan hari. To kasancewar ana zargin Fulani ne da kai harin na ramukan gayya kan al'umar yankin na Aturko, ko me shugabannin Fulanin da su ce? Dalladi Ciroma shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya reshen jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya.
8: Inde maganan hare-hare ne tsakanin Fulani, kowanne suna kai ma junan su hari. To kaga wannan ya kamata gwamnati ta tashi ku a daina irin goyen bayan ƴan uwansu. Ni da kake ji ina magana bazan goyi bayan Fulani su yi ta addance ba. Bana bukatan haka don ba alheri bane. Kuma ni kuma a hakan ina jan hankalin Fulani, ina ƙara jan hankalin su. Akwai abubuwa abu kalman da ake wa Fulani akan cewa Fulani in aka masu ba sa yafewa. To wannan kalman ba kalma ce mai kyau ba. To kaga wannan kalman ni ina kira mutanen musu in duk abin da ya faru su nuna wa hukuma, kuma in aka ba su hakuri su hakura.
6: Wannan sabon hari na zuwa ne kwanaki kalilan bayan Special General ɗan sandan Najeriya Olatunji Jisu ya ziyarci jihar Benue, inda ya gana shugabannin al'ummomi tare da baiwa ƴan sanda umurni na daukan matakin ba sani ba sabo kan waɗanda suke kai hare-haren. To ko me yasa ake ci gaba da kai harin duk wanda wannan ziyara da shugaban ƴan sandan ya kai? Bashir Shu'aibu Jibrin mai sharhi ne kan lamura tsaro wanda ke bibiya al'amura a jihar Benue.
9: Ai abu ɗaya kawai za a yi abu ya canja, shine a kira gwamna da sakataren gwamnatin ƙasa John Okume da sarakunan gargajiya da harɗo-harɗo na Fulani gaba ɗaya da kuma duk wani mai faɗa a jihar na siyasa da na gargajiya da na Fulani da na Hausawa da na Tibi da na Idoma da duk ƙabilun da suke jihar Benue, a kira shugabanninsu su zauna a tabbatar da cewar an yi kyakkyawan tattaunawa a ga ta ina ma masifar take tasowa. Wannan aka yaka wallahi za a samu mafita.
6: Gwamnan jihar ta Benue Hessian Aliya a wata sanarwa ya yi Allah wadai da harin tare da bada tabbaci na tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin na Aturko don daƙile hare-hare na 'yan bindiga. Abdullahi Maidakurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa. Kafin shirin ya dora, samu tsahirta.

0: To kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin zamu karanto wasu daga cikin su. Kai tsaye zamu je ga fagen shirye-shiryenmu farawa da shirin abanamu maganin akwabe mu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Abanamu
2: Kananan sana'o'in hannu da mata ke yi daga cikin gida a jamhuriyar Niger na fuskantar koma baya wanda a mafi akasarin lokuta da waɗannan sana'o'in ne suke tallafa wa mazajen su da hidindimin yau da kullum tun bayan jin mulkin da kasar ta fuskanta an samu karancin masu yawon bude ido lamarin da ya janyo koma baya ga kananan sana'o'in hannu masu sauraro barkamu da warhaka sannu mu da sake kasancewa tare a shirin abu namu maganin akwabe mu shirin da kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana sunana Binta Aliyu Zurmi to madalla a yankunan karkara na jamhuriyar Niger sana'o'in da mata ke yi daga cikin gida irin su aikin fata da kiwon dabbobi da dinki da saka da noman rani da kuma sarrafa kayayyakin gargajiya na taka muhimmiyar rawa a gudunmawar da suke bayarwa domin ci gaban iyalansu a yankin Agadez na jamhuriyar Niger aikin fata na asahun gaba na sana'o'in da mata ke dogaro da su sana'ar yin jakuna da takalma gami da rigunan gargajiya na fata wannan sana'a ce da al'ummar Abzinawa suka gada kaka da kakanni kuma suke masu alfahari da ita To sai dai tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a kasar masu yawon bude ido suka dauke kafar su daga daukacin kasar ta Niger lamarin da ya janyo waɗannan sana'o'i na mata koma baya shin ya mata suke ji da wannan koma baya da sana'ar da suke yi ta shiga Hafsatu Gumar wacce ta ce wannan sana'a gado tai ba haye ba ta yi mata riga har da zan daurawa ta yi mana karin haske kamar haka
3: sana'a ta dai ita ce aikin fata aikin fata ita ce na tashi tun da uwaye da kakanni ita ce dai na gada kuma har yanzu ita ce nake gwagwarmaya da ita na yi furo da dama na koya ma yara da nawa har ma waɗanda yake ba nawa ba alhamdulillah wannan sana'a da tun muna yin ta muna gwagwarmaya a wajen fitar da ita ana shan wahalhalu kafin a samu inda za a kai ta a sayar da ita ina kera sak ta hannu ina kera kuma sak wanda ake ratayawa ina kera takalmi wanda ake sawa a kafa ina kera fartikile mafalfeci abu na zama da ake ce mabuf duka ina kerawa da wannan fatar yo ko miji gare ka kene ya kamata iya mata su gane ka tashin makanka saboda da naka ne zaka buga gaba ba da na miji ba kuma na miji kinan zaka taimaka mishi a wani fanni shi ma dai kinan wani abu ba zaka jiran sai ya zo ya maka ba in kana da sana'ar ka ta hannu zaka yi ba sai ka jire shi ba
2: shahararren mawakiyan nan kuma mai kidan ƙwarya Margai ya bar mani coge a wata waƙarta ta bayyana muhimmancin kama sana'a ga mata inda ta ce ko ba komai zaki samu abin kaiwa biki shin ya muhimmancin wannan sana'a ga matan Agadez Nafisat Abdul Aziz ta ce su kam sai san barka
4: yo ko me baka yo baka gobe baka shibi ka in ka kar kuma ci sai tai wa na ga shi da kai kaga ku neman kan ka karige ma kanka abu dewa baka yayan sanyi zamantakewa na rayuwa gaskiya karige ma kanka abu dewa
2: masin tattalin arziki da ya karada duniya a wannan zamanin da muke ciki maza na buƙatar taimakon mata a fannoni da dama kama daga yi wa kansu sutura da rike abin kaiwa biki ko suna a wasu lokutan har ma da hidindimin cikin gida shin ya maza suka ji da wannan tsaikon da aka samu daga bangaren uwar gida ga abin da Salisu Abdu ke cewa
5: kuma kalubale rashin kasuwa yana karu kalubale da dama tunda wanda ya saba da reka yan canjin nan ya kasance yanzu kasuwa ta danyin kwanta saboda Allah ya shiga cikin wani hali tunda wanda yake sana'a yana hana shi ka gani sana'an nan tana taimaka mishi wajen biyan bukatun shi na yau da kullum kuma yanzu ya kasance wannan abu ba irin yadda ya saba da shi ba kinan ana ya samu matsaloli daban-daban duk wasu in ba su da hakuri kaga za su shiga cikin wani hali wanda ba shi ba za su shiga cikin rikice-rikice sana'an ba ta yi kuma sai a shiga cikin wani rikici can wanda ba shi ba kuma su maza waɗanda suka san ana taimakawa tunda ka gan dai gaban ka dai ake sana'an nan ka ga da sana'an nan take kenan ya kamata maza mu rinka ganewa da akwai da babu da lokaci kuma da yanayin da ya kawo wannan matsaloli sai a hakuri kuma har da Allah ya kawo warwarewar shi ina jan hankali ga mazaje wanda ya saba da taimakawa kaga bai taimaka ba to ba dan jin daɗin shi bane
2: to a gogari ne yake da talauci da kuma dogaro da kai tare da kawar da zaman banza hatta ƴan mata da ke gaban iyayensu su ma sun dukufa ganin sun kama sana'a matashiya Sa'adatu Muhammadu ta bayyana mana yadda ta rike wannan sana'a tata
6: to da farko dai ita wannan sana'a mun gashe ta ne tun uwaye da kakanni mu ma mun taso mun ga na gaban mu ne suna yinta kuma a gaskiya wannan sana'a tana rufa mana asiri sosai saboda da mu she mu ce wani ya ba mu ko kuma mu dukufa irin yadda matasa suke yi ko sai ka roki wani ya baka ko sai ya nemi wani abu daga gare ka kafin ya baka abin nan gara dai ka kama sana'an nan dai ta wadda muke ganin dai muka tardo ana yi muna shin daɗin ta ƙwarai wallahi sosai muna rufa ma kanmu asiri sosai wallahi bisanta kiran da nake yi gare su ƴan uwana matasa masu shekaruna da ma waɗanda ba su kai ni ba ko waɗanda suka fi ni to sab ko gaskiya bisa hanya skama sana'an nan ta hannu ko yaya take tana rufa maka asiri tana hana ka kaje ka ce ma wani bani saboda in kaje ka ce yo ya baka gobe ya baka shi ba zai baka ba ko da dan uwanka ne kuwa kenan dai ka mu dukufa kan sana'an nan dai da muka tardo ana yi tun uwaye da kakanni dama aka da kowa ya sani sana'a aikin fata ne da abinda mata suke yi da abinda dai ba a samu da kaba da sabi da sauransu shi ne dai aka sani aikin agada suna hannu kenan dai in baka iya wani ba dai ka iya wani
2: masana tattalin arziki dai sun ce hanya ɗaya cilo ita ce mafita ga wannan koma bayan da aka shiga na rashin kasuwa a sana'o'in hannu da mata suka dogara da ita Mamman Sani ya bayyana wasu hanyoyin da ya ce dole ne a bi su domin ganin ɗorewar sana'o'in mata
7: mahuta ina ga muhala daman muharama kanmu karatun tamis wannan kayan namu na al'adun gargajiya zace ku ne mu to mu kin kanmu ba muhimmanci ni ina ga yau ya kai lokacin da zamu runguma abin nan mu karbe shi da hannu biyu mu bunkasa shi mu so shi mu saya mu sa shi har wani ya gani ya ji daɗin abin ya burge shi kannan ya zo ya saya mu ya kamata ƴan ƙasa mu fara sayan abin mu fara girmama abin mu rungumi sana'o'in nan mu riƙa sayensu muna sawa sayensu muna ci muna amfani da su sai ku ga wasu daga waje sun gani hali ya burge su mu ma ai haka ne don muke sa duk kayayyakin mutane ai burge mu ne suka yi da ƙasashen waje kuma muke zuwa mu siyo su don mu bin ma bunƙasar kayanmu na gargajiyar namu na gida masu yin namu ne ɗan uwa dangi in sun sai dai sun yi jila wani ya zo ya saya daga waje da mu ya kamata na farko a in nace mu ina nihi manya magabata su fara gwada hanya yanzu ɗauki alal misali an waye gari a ce a duk jiha ta Agadas a waye gari a ga gwamnatin kin jihar Agadas an ya sa kaya tsaf gaba ɗaya kalal shigal buzayen Agadas ga albai ga turkuɗin shi ga abin zai burge mutane sauran ƴan baya dole su ɗauki su bi sahu a ce a damagaran an yi haka a ce a talabiri an yi haka a ce abin tun daga can sama har president la republic shi ma ya runguma abin ya so kayan nan namu na gargajiya sai ba da model sai mutane su bi
2: sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na abu namu maganin a kwabe mu a madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki musamman ma wakiliyar mu daga Agadez a jamhuriyar Niger Tila Amadu ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zulmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam
0: dala an gaishe ki yar mutar zurmi amma dai kada ki nisa domin zaki shigo a cikin shirin mu na darasar rayuwa
2: DW darasar rayuwa a cewar wani rahoton hadin gwiwa tsakanin kungiyar Plan International da kuma Action Aid da suka fitta a Nigeria a shekarar bara Matasan Najeriya sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi. Rahoton ya bayyana cewar yawan matasa marasa aikin yi a ƙasa da tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka ya kai kashi 53 cikin 100. Lamarin da ya sanya hakan ya zama babbar barazana ga makomar ƙasar da mata matasa da ke da sama da kaso 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar. Shin mecece makomar waɗannan matasa kuma waɗanne darussa suka koya da yasa suka miƙe tsaye domin ceto rayuwarsu? Wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali akai tare da ni Binta Aliyu Zurmi.

0: madalla a kowace shekara sama da dalibai 600 ne ke kammala karatun jami'a a Najeriya bisa alƙaluman hukumar kula da jami'o'in ƙasa ta NUC kuma da daman su yanzu haka sun mike domin cirewa kansu kitse daga wuta ta hanyar kikirin sana'o'i da ma daukar ƴan uwansu matasa aiki maimakon jiran aikin gwamnati kai tsaye ina tare da comrade Anas Bala guda daga cikin jagororin matasa a jihar Adamawan Najeriya comrade Anas ya kake kallon kokarin da matasan Najeriya ke yi domin cirewa kansu kitse daga wuta musamman na rashin aikin yi da yawa matasan nan katutu
1: alal hakika muna cikin wani yanayi wanda kasar nan in kana matashi a yanzu zaka fahimci cewa yanayi ne wanda sai ka tashi tsaye haikan ka tsaya da kafafuwanka biyu da duk abin da ka sa a gaba kafin ka samu biyan bukata so wannan kadai kalmar ya tabbatar da cewa matasan da muke da shi a kasar nan matasa ne jajarci wanda suna tsayawa akan abin da suke so su yi kuma matasa ne wanda Allah ya ba su hikima da jumriya ga duka abin da suka sa a gaba
0: matasan Najeriya sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi shin ya kaji da wannan adadi na wannan rahoto
1: lalai wannan bai zo mini abun mamaki ba don saboda abu ne wanda ina ji na shafa dan shi shekaru da dama kuma abu ne wanda nike ji yawancin abin da nike fada yanzu suna tabbatuwa idan mutane na shafa da nace yadda ake gudanar da kasar nan ko kuma yadda gwamnati take tafiya ba a tanadi wa matasa ko in ka duba abin da ya shafi makarantun horaswa na ilimi na jami'o'i da muke da shi diga nan zaka san cewa ba lil ba abin mamaki bane a samu mafiye da wannan namba
0: akwai zargin da ake yi na cewar gwamnatin tarayya na cire makudan kudi domin tallafawa matasa a kokarin da suke yi na tsayawa da kafafuwansu amma kuma wannan tallafin baya zuwa gare su shin a ina kake ganin matsalar take
1: duk kasan yawancin matsalan kasan nan a hukumance ne aka samu matsala meaning abin da muke kira institutionally in ka duba hukumomin gwamnati wanda yawanci aka daura musu nauyin rataya a wuyansu wajen tabbatar da cewa sun ba wa matasa horasarwa ko kuwa wajen cewa an yi koyar da matasa wani abu an sa kuɗi a ciki domin a tabbatar da cewa an ba wa matasa aikin yi an gyara tattalin arzikin ƙasa yadda kaga matsalar da muka samu a makarantunmu na jami'a wajen yadda ake bada ilimi haka kuma aka samu a wayar na wurare yanzu dole ne a mai da hankali gwamnati wajen hukumomi da aka yi wadda nauyin rataya a wuyansu wajen bayar da wayannan kudade wajen tabbatar da cewa an koyar da matasa a mai da shi kansu kar bari ga maka yadda abun ya lalace wani lokaci wasu hukumomin gwamnati kan iya dauka yara a ce za a koya musu gyaran waya da sauransu abin da ya shafi technology dai sai a zo a koya musu a ƙarshe ake bada wani abu da ake kira kit na koyarwa da su me in ka bude ciki spanner ne da su meme wannan gadget da ake ba su aidan iPad ko me wanda ake ba su wanda shi za su fara zuwa su just dan bude nasu so in ka duba gadget din yadda ake buga shi zai aiki ba zai wuce wata daya ba
0: to domin jin irin darasin da matasa manyan gobe suka koya daga wannan matsala bari mu je ga rahoton da wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Ali Sabayaro ya aiko mana
2: a wani rahoto da aka fitar a Najeriya yayin bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2025 ya nuni da cewa akwai kusan matasa miliyan 80 da ba su da aikin yi ciki har da waɗanda suka kammala karatun jami'a da suke jiran tsammanin warabbuka sai dai a jihar Adamawa wasu daga cikin matasan sun fara yi wa kansu karatun tanisu na rungumar sana'o'i bayan samun darasin rayuwa comrade Sharif Halidu Gaya wani matashi ne da ya kammala karatun jami'a shekaru 5 da suka wuce da a yanzu ya rungume harkar kasuwanci na sayar da kayayyakin masarufi a birnin Eola
3: ni yanzu aka fatan da nake ma ba na fatan wai Allah ya bani aikin jin girma filin ina fatan ma Allah ya taimake ni a kasuwancin da nake yi ne in girma kawai in daina neman aiki ma sai dai ma ni in bude ma wasu job opportunities su zo su nema aiki
4: wani darasin rayuwa ka dauka
3: darasi da yawa da mutun ya samu wanda babban darasi dai shine hakuri idan mutun ya gama makaranta akwai wasu opportunities da yana ganin gaskiya soft landing ne dai samu to ba haka bane lokacin da muka gama makaranta a lokacin ban taba zaman da yin shekara daya a kasa ba
2: matsalar rashin samun aikin yi ba iya ga maza matasa kawai ya shafa ba har ma da mata da suke kammala karatun digiri Fatima Aliyu wata matashiya ce da ta karanci bangaren jinya da a yanzu ta bude shagon gyaran jiki a birnin Eola ga kuma abun da take fadi.
4: Gaskiya na ga waɗanda suka kare suna zaune da yawa ba abun da suka tsina na makansu. Kullun aka zauna da su su ce muna jiran aiki kuma aikin bai samu ba. Naga bazan iya kashe zuciya na irin wannan ba.
3: To yanzu daga kammala jami'an ki zuwa yanzu da kike wannan aiki ya kike kalli sauyin rayuwa?
4: Kai alhamdulillahi ba haɗi ma waɗanda suke jira din yanzu sun fara roƙana ko dai zan dauke su su ma su fara apprentice ne.
2: Masana halayyar dan Adam na cewa saboda yanayi da ake ciki a yanzu a Najeriya dama tun guri ya kamata matasa su fara nemawa kansu mafita maimakon jiran saniyar gawo. Comrade Isa Oga Abdulmumini wani ma'aikacin gwamnati ne da ke zama masanin halayyar dan Adam.
5: Dole ne ma sauran matasa da al'umma su tashi su rungumi sana'o'i. Ita kanta gwamnati babu ma aikin. Ba wai kuma babu aikin ba ne abin da nake nufi idan dambu ya yi wa baya jin mai. Dan sana'an nan na ɗinki da sauransu a digital skills ne duk ka koya. Ta yadda cewa kuma idan an tashi yin karatu ina mai ba da shawara ga matasa su je su karanta kwasa-kwasan da zai zamanto musu sana'o'i ne ko da bayan sun gama jami'a.
2: A wannan zamani da ke cike da darussa na rayuwa, masana na shawartar matasa da su rungumi harkar karatun zamani da kuma koyan sana'o'i a lokaci guda don hannun dama ya cuɗe na hagu. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Eola a Najeriya.
0: To madalla comrade, ka ji abin da matasan nan ke cewa, wace hanya kake gani ya kamata gwamnati ta shigo domin taimaka musu?
1: Da za a cire wasu abubuwa a sashi a cikin abin da ake kira curriculum ko model din, da shine zai taimaka musamman wajen tabbatar da cewa ya shirya matasan nan idan ka gama kana da wani abin da ka koya bisa ga kimiyya ko kuma wani abu na lissafi wanda hannunka zai iya yi zaka je kai ka ci abinci da shi. Amma gwamnati bata da aikin da zata ba wayannan matasan kowane lokaci ana yaye su ana yaye dalibai. Gwamnati bata yi tana din ina zata ba su aiki ba, sa'annan su kuma ba a koya musu mai hannunsu zai iya yi ba ko an ba su da ilimin takarda suna yawo. Babu duniya gaba daya ko kasa Amurka da muke kwaikwayo wayan abubuwa babu gwamnatin da zata iya bawa ƴaƴanta aiki kashi 80 ma ba 100 ba. Babu, dole ne sai an dawo kan yadda ake a hada da koya musu sana'a da abinda hannunka zai yi da abinda kimiyya da kwakwalwanka zai baka in ka fita in takardanka bai iya ya baka ba wannan zai baka in ka hada da takardar zaka samu nasara.
0: To madalla, an gaida comrade Anas Bala, yanzu kuma bari mu je ga
6: labari.
7: Ni mutum ne wanda nake so in zamanto na dogara da kaina, na biyu kuma ina son wasu su tashi a ƙarƙashi na, na uku halin da Najeriya take ciki ko in ce halin da Afirka take ciki hali ne wanda mutum kace ka jira gwamnati ba za su taimake ka ba. Aikin gwamnati ba komai bane ai in ba dai ka samu guri mai kyau bane. Idan ka samu guri mai kyau shine aikin gwamnati zai fi burin naka. Amma don kananan gurin na aikin gwamnati ba komai bane. In har kana da dan jarin ka ko kadan ko kana da dan support kadan haka ko kana da dan experience akan sana'an hannunka za ta rike ka har ta rike maka su haka taimaki dewa ka kai matakin da kai ma baka tuna zaka kai ba. Halin da rayuwa yake ciki yanzu in kace ka zauna kana jiran gwamnati ta taimake ka ko ta baka aiki gaskiya digirin ka bai maka amfani ba ko diploma kai ba ta maka amfani ba.
0: To madalla, ma sauraro gabaki daya iyakacin abin da ya sauwa ga kenan a shirin darasin rayuwa na wannan lokacin. A madadin sauran yan uwa abokan aiki musamman ma wakilin mu dake Yola Mubarak Ali Sabo Yaro, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
8: Tama da la'an gaida Binta Aliyu Zurmi, yanzu kuma za mu je ga ra'ayin matasa.
9: DW ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun hukumar Hizba ta jihar Sokoto da ta haramta wasu bid'o'i na aure kamar kayan na gani ina so ko wuce gona da iri wajen kayan lefe. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: Amurka Donald Trump sanarwar da kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta ce lallai abu ne mai matukar damuwa kuma kwallon kafa ba kayan sayarwa bane kuma matakin zai sa ta kauracewa wasanni karshen labaran duniyar kenan.
1: To da haka zamu salama da kuma sauraro a madadin wato Sulaiman Babayo wanda shine editor da ya tsara shirin kamar da zo muku Latifa Mustafa Jafar ta fassara ta kuma karanto labaran duniya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya sai an jima da maraice idan mai duka mai kowa ya kai mu.
2: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: kwa kwai akusada Peloponnes a tashar jiragen ruwa ta Getio. Magajin birnin Yanis Tataraskis ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa guguwar ta Galapagos na sauya wurare da take tunkara. Yayin da ma'aikatan kashe gobara suka halaka kasar Girka a kokarin kashe wutar dajin da ta mamaye ta a Spaniya kuwa waɗanda wutar dajin ta kora daga gidajen su ne suka fara komawa gida. Daruruwan mutane ne dai wutar dajin ta tilasta barin gidajen su a Spaniya a watan Yunin da ya gabata sakamakon tsananin zafin da kasashen Turai suka tsinci kansu a ciki. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Ta gaida Latifa Mustafa Jafar da tafassara ta kuma karanto wato labaran duniyan daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za a ji wainar da ake toyawa a gasar cin kofin ƙwallon ƙafar mata ta nahiyar Afrika da ke gudana a ƙasar Morocco. Muna tafa da shirye-shiryen taɓa kalashe da kuma noma da raye ƙasa. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau kan siyasar jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Tutun bayan da gwamnan jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya Sanata Obasani ya zaɓi wato Mr. Jerry Adams wani ɗan kudancin Kaduna kuma Kirista a matsayin wanda zai masa takarar mataimaki a zaben 2027. Al'ummar jihar na ganin wannan wani mataki ne na kawo ƙarshen tikitin Muslim-Muslim a jihar. Hakan kuma suna kallo a matsayin wani yunkuri na tabbatar da cewa gwamnatinsa na tafiya da kowa da kowa ba tare da nuna wani bambanci ba. Daga Kaduna wakilinmu Ibrahima Yakubu ya aiko mana da wannan rahoton.
3: A yayin da ake dab da gangamin fara kamfen domin tunkarar zaben shekara ta 2027, gwamnan jihar Kaduna, Sanata Obasani, ya zaɓi shugaban hukumar tara harajin jihar Mr. Jerry Adams, wani mutumin kudancin Kaduna kuma Kirista, a matsayin ɗan takara mataimakinsa domin shiryawa zaben gadan-gadan, kamar sauran 'yan takara daga jam'iyyu daban-daban, da kuma tabbatar da ganin cewa gwamnatinsa na tafiya da kowa, ba tare da nuna wani wariya ba ko bambanci, da zumar ci gaban jihar da lokacin al'ummar gabaki ɗaya. Gwamnan ya sanar da haka ne a shafinsa na Facebook, inda ya ce wannan matakin yana nuna ƙudurin gwamnatinsa na tabbatar da adalci da haɗin kai. To sai dai wannan mataki ya janyo martani daga al'umman jihar da ke ganin cewa ɗaukar Mr. Jerry Adams na nuni ƙarar da cewa tamkar ƙarshen irin tsarin tikitin da tsohon gwamnan jihar Kaduna ne ya yi, abinda kuma Comrade Abdul Bako da ke zama shugaban wata ƙungiyar da ke gwagwarmayar tabbatar da ɗoyar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya ke cewa wannan mataki ne mai kyau da zai tabbatar da shigowar kowa da kowa a gwamnatinsa.
4: Dole ne ya kasance in ana abubuwa a demokratance ba ishu bane na kawo addini a ciki, kuma ba ishu bane na a zo ana neman a kawo wariya tsakanin al'umma. Kowa ya san muhimmancin al'umma, muhimmancin zaɓe, kuma muhimmancin demokradiyya wanda ake yin shi cikin inganci ba tare da kawo addini a cikinta ba.
3: A halin yanzu dai jam'iyyar APC da ADC sun kammala zaben mataimakan 'yan takararsu daga yankin na kudancin Kaduna, lambarin da ya sanya al'umman jihar ke da ra'ayi mabambanta a wannan lokacin.
5: Abin da wannan gwamnati ta yi a yanzu shine daidai ganin cewa jihar Kaduna jiha ce ta kowa da kowa, kuma ya kamata a tafi da kowa da kowa, kar ya zamana a maida shi da bangare daya, musamman a lokaci irin wannan da muke cikin demokradiyya.
6: Mu yanzu adalci muke bukata, ba magana wai wannan musulmi ne, wannan kirista ne, kowani yana yi an gani, amma mu abin da muke bukata adalci. Adalci shine a rayuwa.
7: Amma ni a fahimta na kuma ban ga wani ko wani bambanci ba, amma kuma wannan sabon tsarin da aka kawo ya nuna cewa na za a yi tafiya tare da juna.
3: Babu shakka da gwamna Obasani ya bayyana Jerry Adams a matsayin gogaggen ma'aikacin gwamnatin jihar, kuma ƙwararre mai bayar da gudunmawa wanda ya sauya fasalin hukumar harajin jihar da ta zama ɗaya daga cikin hukumomin tara haraji mafi nagarta a Najeriya. Hakan ne ma ya sanya 'ya'yan jam'iyyar APC ke jijjinawa gwamnan.
8: Da farko dai sunana Hamza Aminu Dan Zaria, cikakken ɗan jam'iyyar APC a jihar Kaduna, ɗan gundumar Rigasa. Wannan abu da mai girma gwamnan Malam Obasani ya nuna cewa shi gwamna ne wanda ya zo yana so ya haɗa kan al'ummar jihar Kaduna. Ita abin da ake nufi da demokuraɗiyya shine haɗa kan al'umma da kuma kawo kowa da kowa wurin harkar gwamnati. To yanzu mai girma gwamnan Malam Obasani a yadda ya zo ya samu jihar Kaduna, ana tafiya ne tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu, musulmi da Kirista, kuma tare da haɗin kai. Wannan abin da ya yi muna jinjina masa kuma muna goyen bayan sa 100%.
3: Ya zuwa wannan lokacin dai masana harkokin siyasa da kwararru a harkan tabbatar da sahihin zabi a Najeriya sun baki na cewa abinda al'umman jihar Kaduna ke son gani a wannan lokacin shine dai na ganin an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana da kuma tabbatar da wadata isassun jami'an tsaro ta ko ina domin kawo ƙarshen tabarbarewar tsaro da ke ci gaba da nakasa bangaren ilimi noma da kiwo da tattalin arzikin jihar. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya.
1: To akan wannan batu ne daga nan birnin Bonn ta wayar tarho na tuntubi Dr. Faruk BB Faruk masanin kimiyyar siyasa a Najeriya. Na kuma fara da tambayar sa shin ko akwai wani sako da matakin gwamna Obasanjo ke aikawa a siyasance?
9: To sakon da yake aikawa shine wato ya ki karban baudi wadda wanda ya karba a wurin sa ɗan Rufa'i yayi yake amfani da daidaita wato takara ye amfani da yawan jama'a dan ya ci zabe saboda ita siyasar Najeriya an raba ta ne akan kashi biyu ko a daidaita takara wato akan launin mutane addinin su da yaran su da inda suka fito da bangaren su ko kuma ai amfani da yawan mutane yanda demokradiyyar duniya take ciki.
1: To amma dakta wasu za su ce anya 'yan siyasa ba gara kan mabiya suke yi ba da batun addini kamar idan suka ga hagu ba ta yi ba sai su dama?
9: Kowa yana lissafinsa a kan yadda zai ci zaɓe a gaskiyar magana. Sa haka in ta juya masa ta cewa zai iya samu ya ci zaɓe ko ta wani halin kaka ya yi lissafinsa zai ɗau wannan lissafin kuma wannan lissafin ko ya yi karo da tunanin mutane ya ma fi masa daɗi idan mutane ba su fahimce shi ba ya musu wayo ya tsallake ya wuce. Kowane ɗan siyasa kuma kusan ko ina ake siyasa a duniya akwai wannan alamun za ka rinka ganin su na cewa kowa yana amfani da damar da yake da ita. A Najeriya damar bakin ne suka tsallake wato tafiyar da ƙasa da haɗin kan ƙasan ya zama na cewa a kallon bambance-bambance shi ake kallo akan haɗin kan ƙasa ba rashin kallon bambance-bambance ba. Ko ina a duniya za a ce in akwai bambanci ba za a samu cigaba ba amma a Najeriya sai su ce maka sai an yarda da bambanci sannan za a sake cigaba. Wannan shine muhimmin abin da aka shuka a cikin siyasar Najeriya da yake hana kasance.
1: To dakta ta la'akari da hakan a lokacin da aka yi muhawara kan tikitin Muslim-Muslim a Najeriya mutane da dama sun nuna damuwa kan wakilcin addini shin zaɓin mataimaki daga wani addini daban zai iya ƙarfafa kamar alal misali a ce amincewa tsakanin al'ummomi?
9: Gaskiyar magana baya haka. A yanzu duk mai hankali ya kalla ya san cewa mataimakin shugaban ƙasa ko kusa bai kama kafar ƙarfin da matar shugaban ƙasa take da shi ba wata ita pastor ce a cikin babbar coci a Najeriya. Saka ba ta mace ka ba dan an ce maka kawai a kan addininka an ce kai ma ka zo a sa sunanka kawai. Ƙarfin tafiyar da abubuwa ya zama na cewa an ba mutum dama saboda kowa ya yarda da shi.
1: Kenan yaya kamata a ce ya kasance babban la'akari wajen zaben mataimaki shin addinin kenan ya kamata a kalla ko kwarewa ko kuma cancanta ne suka fi muhimmanci?
9: Duk ƙarfin shugaban ƙasa aikin da yake wannan office din yayi masa yawa ya samu wanda ya cancanta da zai iya taimaka masa su aiki tare wa da kani a rinka cimma nasara akan abubuwan da aka sa a gaba saboda ana tafiya tare. Wanda yana da wahala saboda shi shugaban ƙasa kullun yana da zargi a cikin cikinsa wannan kowane shugaban ƙasa ne na kada mataimaki ya masa zagon ƙasa. Amma cancantar mataimaki za ta haɗa da cewa shi kuma ba wanda zai iya yin zagon ƙasa ba ne.
1: Idan za ka ba da shawara ga 'yan Najeriya da ma 'yan siyasar Najeriya me za ka ce musu?
9: Sai in ce a gaskiyar magana su tsaya su kalli me Najeriya take ciki su sa ƙaunar Najeriya a gaba su sa fifita Najeriya abubuwan da suke ciki sannan su tabbatar cewa duk aikin da ake yi ana yi saboda talakawan Najeriya su ci gaba.
1: Dakta Faruk BB Faruk masanin kimiyyar siyasa a Najeriya kenan da haka kuma muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicen yau. To har yau dai muna a tarayya ta Najeriya a yayin da ake kallon tasiri na matatar Dangote a ko ina a nahiyar Afrika da wajen ta miliyoyi na ƴan Najeriya na fuskantar hauhawar wato farashin man da babu irin ta Najeriya dai ta kalli tashi na farashin man fetur da kusan kashi 40 cikin 100 tun daga watan Fabrairu adadi mafi yawa a daukacin kasashe 54 dake nahiyar ta Afrika tashin kuma dake ƙara tasiri ga tattalin arziki da ma siyasa yanzu kuma ga wakilin mu Ubala Musa da ya duba mana wannan batu a cikin wannan wato rahoton da ya aika mana daga Abuja
10: daga naira 1000 doriya kan kowace lita a watan Fabrairu man ya doshi naira 1400 cikin watan Yulin nan karin kusan kaso 40 cikin 100 kuma irin sa mafi girma a daukacin kasashe da ke a nahiyar Afrika A inda alga misali ƴan Najeriya suka samu ƙari na kusan kaso 40 cikin 100 cikin farashin fetur. Can a Masar da ƙarin da Misrawan suka samu bai wuce kaso 14% cikin 100 cikin farashin hajjaba. Daratul Humman fetur da mai da kasuwa alƙali dai. A fadar Ibrahim Shehu da ke zama sakatare na kungiyar dalalan mai ta kasar na cikin sahun gaba cikin ƙarin tarayyar Najeriya a halin yanzu.
11: Kasashe da yawa ba su kai farashin man da Najeriya take sayarwa ba amma abin da mutane ba sa duba shine da yawan kasashe a duniya suna ba da tallafi akan mai saboda wannan rigimar da ake ta kote kun fasha tun daga lokacin da aka fara rigimar Ukraine kasashe da yawa suke ba da tallafi akan mai wannan Najeriya ba ta bayarwa a yawancin kasashen da ga farashin su bai kai na Najeriya ba to lalle ana ba da tallafin mai matatar da ta kowace girma a duniya Dangote refinery tana siyo mai ne daga kasashen waje shi yasa farashin ta dole ya zama ya daidai da in take siyo wa take kuma ta ce wa take sayarwa don ta ci riba
10: kaso 87 cikin 100 na lita miliyan 44 da matatar ke tacewa a kusan kullun dai na karewa ne a kasuwanni na gida to sai da kuma tsarin da ke tsakanin makuntan tarayyar Najeriya da matatar ne ya kai kasa cikin tsadar da ke tada hankali tsakanin al'umma a fadar Dr. Garba Mulumfashi da ke zama kore cikin mutum makamashi cikin kasashen OPEC na masu arzikin man fetur
12: bai kamata a ce wai mu haƙo mai to mu saida mu Dangote ba shi kuma ya tace shi sayar mana ba haka ya kamata ya kasance ba akwai abin da ake ce ma service contract sai mu ce mu Dangote refinery gashi Allah ya sa ka zo ka gina wannan babban ma'aikata a kasan nan mu muna so mu ce ga mai mun hako nawa zaka tace mana nawa zamu biya ka ya zamu biya ka sai mu bashi ya tace mana ya dawo mana da mamu mu kuma mu san hanyoyi da zamu biya shi yadda yarjejeniyar tsakanin mu za ta kasance mu kuma a matsayin mu na hukuma sai mu sayar makan mu mannan yadda muke ganin zai taimaka mu al'umman mu a gida duk wani lawyer oil and gas ya san da wannan tsari din
10: da kyar da gumin goshi ne dai akai ga shawo itkanta matatar Dangoten ta kuma sai da man cikin naira ta kasar bayan wani rikici ya sayo cikin hajjar zuwa farashi na dala Dangoten dai ya shar tsawon lokaci yana gwagwagwa da gwamnatin kasar da malagwa na masana'an man bisa salo da tsarin cinikin a cikin tarayyar Najeriya Dr. Hamisu ya ude ya kore ne a tasiri na arziki
13: maimakon a bashi a naira sai ana cewa sai dai biya dala kamar yadda ake shirwa a kasashen waje to kaga in yi biya dala ya karbi sai man fetur din kuma zai sai a naira to zai duba canjin sa ne fa na dala zuwa naira sannan ya sa wannan farashi kuma za ka gani har yanzu ita hukumar wato NNPC tana ba da dama a siyo mai daga kasashen waje domin a sayar da shi to wannan rudanin yasa ba za a iya sayar da shi a kasa da ake sayar da shi a sauran kasashe ba kuma abin takeici shine ka wasu kasashen ma da basu da man fetur da kuma wanda suke da man fetur za ka ga kamar misali a Iran kanta da aka ce ana wannan yaki da ita bayan mun su bai canja ba
10: ta zara farashin fetur din da ya daga dukkanin alamuna wato har ga gwamnatin kasar da ke bukatar zabe kuma kaiwa ya zuwa ga rumfunan yin zaben a cikin tsadan makamashi da yana shafa fulun jini na masu mulkin tarayyar Najeriya da ke da bambulin daura cikin batu na mulki a kasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda aka kammala babban taron 'yan kasar mazauna kasashen waje karo na biyu da nufin tattauna yadda za su iya kawo cigaba ga kasarsu. 'Yan Niger mazauna waje sun halarci taron tare da taimakon abokan hulɗa kamar wato hukumar kula da wato bakin haure ta kasa da kasa AOM da sauran manyan kungiyoyi ma na cikin gida. Wakilinmu daga Yamai Salisu Bukari na dauke da cikakken rahoto.
14: Ita dai wannan haduwa ta yan kasar ta Niger da ke kasashen waje wata babbar dama ce ta tattauna batutuwa da suka shafi irin gudunmuwar da suke iya badawa wajen gina kasarsu ta ainihi, inda su kuma dama ce a gare su na su shigar da dukkanin koken da suke da shi kan nasu matsalolin da suke fuskanta a can kasashen da suke da zama, kama daga batun takardu nasu da na iyalansu, ta yadda hukumomin na Niger da ke da wakilci a kasashe da dama za su sassauta musu. A bangaren yan Niger dake Algeria sun ce suna da tarin matsaloli da suke bukatar gwamnatin Niger ta shiga lamarin.
15: Mu da yan Niger mazauna ƙasa Algeria, na farko muna da matsala ta takardu, harka passport. Muna ganin cewa yau akwai sabuwar alaka tsakanin ƙasar nan ta Algeria da kuma ƙasar nan ta mutan Niger. Kenan muna ganin cewa yau hanyoyi ne da gwamnati ya kamata ta duba ta gani a samu a shawo muna matsaloli na takarda.
16: Sunana Halima Salifu. Matsalan mu dai mu a bangaren mata na Algeria. Allah ya jarabce mu da zama, muna tare da iyalan mu da diyan mu da jikokin mu da mazajenmu, amma akwai matsaloli yadda yanda ba a zato. A cikin gidajenmu a shiga babu lokaci, ƙarfe 1 na dare, ƙarfe 2 na dare ba buga gida bane za a yi a ce ka bude, a'a kwaranga ce za a aza a taka a dira maka cikin gida, duk yadda ka aje abin da ka aje a kwashe shi. Tsakanin police, soji, gendarme sun hisu 40.
14: Da yake magana yayin bude taron, Prime Minister ƙasar ta Niger Ali Muhammad Lamin Zen ya ce yan Niger da ke zaune a kasashen waje su sani da cewa su jakadu ne na Niger a kasashen da suke da zama, dan haka ne ya kamata su ba da kyakkyawar fuska ta kasar ta Niger a inda suke. Inda ya ce burin shirya ma wannan taro shine na janyo hankulan yan Niger din a duk inda suke da su rinka tunawa da kasarsu tare da ba da tasu gudunmuwa wadda ta dace dan ganin kasa ta bunƙasa. Sai dai da dama daga cikin yan kasar da ke kasashen waje sun ce akwai kalubale mai yawa. Aisa Al-Kasim daga kasar Belgium cewa ta yi.
17: Matsalolin da muke haduwa da shi in muka zo, ban mu da ransanye mana kirki wanda zai ce ga hanyoyin da zan mu bi. Ban mu da facilite na démarche administrative. Matsalolin da muke gamuwa da shi dole muke koma da abin da muka zo da shi. Yanzu saboda shi wannan forum kin da aka ce akwai forum na investment, nace to bari in zo gani petitor, yanzu akwai abubuwa da suka sauya wanda za su mu facilitan yanda za mu zo mu dora wani abu a gida.
14: A fuskar kasar Faransa na tattauna da Madam Mamieto Al-Mustafa wadda ta ce da ni suna son zuba jarin amma kuma sai an yi gyara sosai kan ka'idoji.
18: Kama aka ce muna mu yi entreprise nan wuri, sai a saka muna wani platform da zan mu iya bude entreprise in bai kai mu zo nan wurin surplace mu yi shi ba. Kuma financement in su yi partenariat da bankunan da zai sa mu yi transfer in a sauƙaƙe.
14: A fuskar kasar China ma dai akwai yan Niger masu tarin yawa wanda akasarinsu yan kasuwa ne, amma sun ce suna fuskantar tarin matsaloli na takardun zaman kasa, kamar yadda Musa Sa'adu Hammani ya tsokaci.
19: Takardodi da muna yi na zama can kasa suna da yawa. Wasu da yawan mu ɗan kasuwa ne, dosiye da suna tambaye ka su ce ka kawo diplom, wannan yana sa zaman mu can a China yana da wuya.
14: An dai tsara taron a gungu-gungu har guda 5 da dukkaninsu suka yi nazari kan hanyoyin muhimmai na samun ci gaba mai amfani, wanda dukkaninsu idan aka yi la'akari za a ga cewa burin shine na karkato hankulansu su rinka kulawa da gida ta hanyar zuba jari. Salisu Bukari, DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger.
1: To, shugaban kasar Amurka Donald Trump na nazarin yiwuwar kai hare-haren soja kan kungiyar jinin mai alaka da Al-Qaida a Mali. Tabbayar ita ce shin irin wannan mataki zai rage barazanar ta'addanci a yankin Sahel ko kuwa zai ƙara rura wutar rikicin da ta ne ta yi kamari. Zaidan Muhammad Abubakar ta yi mana nazarin wannan batu a cikin wannan rahoton da ta hada mana.
20: Tsawon shekaru kenan Mali ke fama da hare-haren masu tsaurin ra'ayi da ke ikirarin jihadi, kuma har yanzu an kasa gano bakin zaren warware wannan rikici balle nasarar murƙushe su. Bayan janyewar sojojin Faransa da kuma haɗin gwiwar da Mali ke yi da Rasha a yanzu, ƙungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin ko kuma JNIM a takaice na ci gaba da yin ƙarfi da ma faɗaɗa tasirinta. A shekarar 2017 ne dai aka kafa ƙungiyar ta JNIM, kuma ta haɗa ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi da dama ƙarƙashin lemar Al-Qa'ida. A yanzu ana kallanta a matsayin babbar barazanar tsaro a ilahirin yankin Sahel, inda ta mamaye wasu yankuna tana karɓar haraji, tana sasanta rikice-rikicen cikin gida, har ma a wasu wurare tana da tasiri fiye da gwamnatin Malin. Rahotanni sun ce a shekarar 2025 ƙungiyar ta haddasa mutuwar mutane fiye da 1,200, lamarin da ya sa ta zama ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi haɗari a duniya. Rikicin da kazalika ya bazu zuwa Burkina Faso da Niger da wasu ƙasashen gabar tekun yammacin Afirka. A cikin gwamnatin Amurka dai akwai sabanin ra'ayi kan matakin kai hari na soja akan kasar, masu goyon baya suna ganin dole ne a kawo ƙarshen JNIM. Masana kuma na nuni da cewar dabarar tsaron Rasha a Mali bata kawo sakamakon da aka sa ran za a samu ba, domin kungiyar ta fi ƙarfi a yanzu fiye da shekarun da suka gabata. A nata bangaren, gwamnatin Mali ta ce ba ta da tabbacin cewa Amurka za ta kai hare-hare. Ministan harkokin wajen Mali, Abdullahi Diop, ya jaddada cewar kasar na dogaro ne da dakarunta da kuma kare 'yancin kai, ba wai tana jiran wasu daga waje su zo su magance mata matsalolinta ba. Ra'ayin jama'a ya kasu kaso biyu a kasar, wasu na cewa duk wani matakin da zai kawo zaman lafiya abin mara ba ne. Wasu kuma suna ganin idan har Rasha na kasar, zuwan Amurka ma ba zai zama matsala ba, muddin zai taimaka wajen yaƙi da ta'addanci. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewar har-haren soji kaɗai ba za su magance matsalar ba. Sun ce idan fararen hula suka mutu, haka na iya baiwa ƙungiyar ta JNIM damar samun sabbin magoya baya. Kazalika, matsalolin da suka haddasa rikicin kamar talauci, rashin ingantaccen shugabanci da kuma rikice-rikicen kabilanci za su ci gaba da wanzuwa. Masana sun kuma bayyana cewar duk wani matakin soji da Amurka za ta ɗauka zai kasance yana da alaka da gasa tsakanin Amurka da Rasha wajen fara tasiri a yankin Sahel, ba wai yaƙi da ta'addanci kaɗai ba. A ƙarshe ma sun jaddada cewar ba za a iya kawo ƙarshen rikicin Mali ta hanyar amfani da ƙarfin soja kaɗai ba. A maimakon haka, wajibi ne haɗa yaƙi da ta'addanci da inganta shugabanci da gina cibiyoyin gwamnati da samar da ci gaban tattalin arziki. Har yanzu dai ba tabbatar da ko Amurkan za ta kai farmaki a wannan ƙasa ta yammacin Afirka ba. Idan har shugaba Donald Trump ya amince, Mali za ta zama ƙasa ta takwas da Amurka za ta kai hari a cikinta tun bayan fara wa'adinsa na biyu.
1: To a gaida Zainab Muhammad Abubakar, yanzu kuma sai fagen wasanni, inda gasar cin kofin ƙwallon ƙafar mata ta Afrika WAFCON da ke gudana a ƙasar Morocco ta riga ta fara ɗaukan zafi, inda ake fafatawa tsakanin ƙasashe 16 a karon farko a tarihin gasar. Bayan kwanaki kaɗan da farawa kuma fafata ne a biranen Rabat da Casablanca, tuni kuma aka fara samun sakamako masu ban mamaki. Mahmud Yaya Azare ya yi mana nazari akan wannan gasar.
0: A rukunin A, ƙasa mai masaukin baki Morocco ta nuna matuƙar karsashi da kuzari da aiki tukuru don tabbatar da ganin cewa kofin ya zauna a ƙasarta, bayan da ta lallata ƙasar Kenya da ci 4-0, a yayin da ita ma ƙasar Algeria a rukunin na A ta doke ƙasar Senegal da ci 2-0. A rukunin B kuwa an samu babban abin mamaki ne, yadda ƙasar Tanzania ta doke tsofin zakarin gasar ƙasar Afirka ta Kudu da ci 2-1 ta hanyar cin wata ƙwallo ɗaya, ana dab da tashi daga gasar. A ɗaya wasan kuma a rukunin na B, ƙasar Cote d'Ivoire ta baje ƙasar Burkina Faso da ci 4-1. Babban labarin da ya fi girgiza nahiyar ta Afirka a wannan gasar ya fito ne daga rukunin C, yadda ƙasar Zambia ta nuna gagarumar bajinta ta hanyar lallasa ƙasar Masar da ci 6-0. Wannan sakamakon da ya yi matuƙar girgiza 'yan Masar, waɗanda suka siffanta shi da gagarumin abin kunya.
21: Fi al-awwal ma shaqqatish bas ba'd kada shaqqato.
0: Yace wallahi da fari ban taɓa zaton cewa ko da za a ci mu za a mana irin wannan cin kacab ba. A gaskiya wannan sakamakon da muka gani wata manuniya ce akan cewa da sauran aiki gaban mu wajen ba wa mata horo akan harkar ta maula a ƙasar Masar. A gaskiya da mun gori rago makin tashi, inda mun san cewa ba mu shirya yadda ya kamata ba, da kamata ya kwata-kwata ma ba mu shiga wannan gasar ba. Saboda haka a gani na wannan sakamakon da muka samu ya dace da mu.
21: Ana shaifin natija kwaisa.
0: Mafi ban mamaki da girgiza shine yadda zakarin gasar da ke rike da kofin a yanzu, wato Super Falcons ta Nigeria, suka kwashi kashin su a hannu a yayin kana wasu da sabon shiga a gasar 'yan kasar Malawi, waɗanda suka doke Nigerian da ci 3-2. Wannan sakamakon da ya jefa ƙungiyar ta Nigerian cikin gadari da ƙarin fuskantar matsin lamba na tabbatar da ganin ta lashe wasanta na gaba da za ta kara da ƙasar Zambia, muddin tana son ta kai bantanta a gasar. Kaftin ɗin ƙungiyar wasan matan ta Nigeria, Rashidat Ajibadeta, ta bayyana wa manema labarai cewa sun riga sun manta da abin da ya faru, kuma hankulansu gaba ɗaya yana kan wasansu na gaba ne da za su kara da ƙasar ta Zambia.
22: For me, I never thought about this.
0: Tace dama ni kaina ban taɓa zaton cewa a watan wata rana ba wasu waɗanda muka rena su za su buge mu. Gogaggun 'yan wasa ne ko ma sabin shiga. Abin da ya fi mahimmanci a yanzu shine mu koyi darasi daga kurakuran da muka tafka a baya ta hanyar yin aiki tukuru a gasar da ke gaba.
22: Consistent hard work.
0: A yanzu haka dai hankula sun karkata ne zuwa wasannin zagaye na biyu, inda za a fafata tsakanin kasashen Morocco da Algeria. Makwabtan da suka jima suna hamayya da juna a fannin wasanni da ma bangaren siyasa. Sai kuma babban kalubalen da Najeriya take fuskanta, wacce za ta kara da kasar Zambia a gasar da ke tafi. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: Toma Dalla, rahoton da ke zama cikamakin rahotannin da muka mutane da ke nan a wannan zangon. Kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin. Za mu karanto wasu daga cikin su. Kai tsaye kuma za mu shiga fagen shirye-shiryenmu, farawa da shirin taba kalashi da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: DW taba kalashi.
4: Ina kira ga zumuntan mata a duniya baki daya. Abinda muke koya a zumunta, bari duniya baki daya su koya halin kauna, halin zumunci da halin dayantaka daga wurin mu, domin an ce mu ne haske. Bari mu zama wannan haske din, bari mu zama gishiri wanda Ubangiji ya koya mana.

Kungiyar matan zamanta kungiya ce da aka kafa a majami'u da dama domin hada kan mata mabiya addinin Kirista su yi hidima ga Ubangiji su karfafa zamanci su tallafawa juna tare da bada gudunmuwa ga ci gaban majami'un su da al'umma. Tarihin kungiyar ya bambanta daga yanki zuwa yanki ko kuma daga ƙasa zuwa ƙasa. A Najeriya kuwa kungiyoyin mata a majami'u sun fara karfi tun wajen farkon karni na 20 lokacin da Turawan mission suka fada da aikin wa'azi a arewacin Najeriya. A wancan lokacin dai mata kan hadu domin yin addu'o'i da nazarin littafi mai tsarki, tallafawa marasa lafiya, marayu da mabukata, koyar da mata da 'yan mata tarbiyya da rayuwar addinin Kirista, taimakawa ayyukan coci da yada bishara, karfafa haɗin kai da zaman lafiya a cikin iyalai da al'umma. Musa Tijjani Ahmad ne ke tare da ku a cikin shirin kuna taba kalashi.

0: A yau kusan kowace babbar ɗariƙar Kirista tana da irin wannan ƙungiyar mata, sai dai suna iya amfani da sunaye daban-daban, kuma suna da tsarin gudanarwa da tarihin kafuwa da ya bambanta. Blessed Leonard dattijuwa ce daga LCC One Badarisa a jihar Adamawan Tarayyar Najeriya. Ta ce an kafa ƙungiyar ne domin ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin mata.
1: To, zumuntan mata dai ƙungiya ce wanda tana haɗa kan mata. So mun fi ba da muhimmanci a koyar da zaman lafiya a gida, zama da makwabta, zama a duk inda ka samu kanka ko wurin aiki ko kasuwancinka. Ka zauna da kowa lafiya, ka nuna kauna yadda Ubangiji Allah ya nuna mana. Sa'annan muna ba da gudumawa ta wurin gefen kuɗin da muke tara wata baiko. Muna iya ziyarci marasa lafiya, mu gaishe su da kasassu waɗanda suna cikin ikkilisiya, ko muna iya mika waɗansu kuɗi kuma ga ikkilisiya domin cin gaban ikkilisiya.
0: Idan muka duba tarihin kafuwar ƙungiyar matan zumunta ta cocin, ta samo asali ne daga aikin mission na Sudan Interior Mission a arewacin Najeriya. Tun farkon shekarun 1940 aka fara shirya mata Kirista su riƙa haɗuwa domin addu'a, nazarin littafi mai tsarki da taimakon juna. A shekarar 1943, wata mishiniya ta Sudan Interior Mission Sim mai suna Miss E. Verley ta taimaka wajen kafa ƙungiyar mata a yankin Samunaka da zangon Katav. Wannan ya zama abin koyi ga sauran ƙungiyoyin mata da suka biyo baya. Tabita Obasuguruza daga Equa Women Fellowship a jihar Plateau, Najeriya, ta ce matan zumunta sun shafe sama da shekaru 80 suna taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa rayuwar mata Kirista da hidimar coci.
2: Gaskiya yanzu ya daidai, amma yanzu almost 80 years now. Gaskiya muradin zuciyarmu shine mu gani da cewa gidajen masu bi yana girman da ya kamata. Mu yi girman da ya kamata, kuma sannan wa'insu suka gani su ce, kai yaya ne wannan abin yana yin kyau haka, sannan samu su koya daga wuraren mu.

0: A cewar Madam Ruth James Umaru daga Ikilisiyar ƴan uwa a Najeriya EYN reshen jihar Plateau, kungiyar matan zumunta ta taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa rayuwar mata a arewacin Najeriya tare da ƙarfafa zumunci tsakanin mabiya addinin Kirista a sassa daban-daban na duniya.
1: Mata ana koya mana yin kasuwanci, wani lokaci a koya mana aikin hannu domin ka gani sai yayi taimako. Wanda ma baya aikin gwamnati zai iya yin yayi amfani da abin da ya koya yayi sana'a kashi-kashi don a taimake rayuwa domin rayuwa ya zama da wahala. Domin kuma a taimake ma mazaje da kuma a girma da ƴaƴa yadda ba za ka je ka yi abubuwan da bai kamata ba. Kaga in kana da abin hannu kuma ka san Ubangiji za ka yi su kasuwancinka ka dan samu riba, kana bauta ma Ubangiji, kana lura da gidaje, kana taimako. Maiduguri da Kano da muna da wuraren zumuntan da muke yi a can kasar waje ma. Kasar waje Ghana, Cameroon, Chad, duka muna zuwa. America duka. Akwai ma wannan lokacin da muka yi zumuntan mako na zumuntanmu, wayansu da suke United Kingdom a can London sun kira har suka sa uniform ɗinsu suka yi hoto suka yi ɗan magana suka gaggaishe mata. Muka gani kuma a jaridu mun gani a phone muka ji daɗi.
0: Ga mata mabiya addinin Kirista, kungiyar matan zumunta ta zama wata hanya ta ƙarfafa ban gaskiya, ilmantar da mata, inganta zaman lafiya da kuma ba su damar bayar da gudunmuwa ga cigaban al'umma. Haka kuma kungiyar na amfani da waƙoƙi wajen isar da saƙon bishara cikin hikima da nishaɗi. Madam Blessing daga LCC One Badarisa da ke Gere ta yi ƙarin haske kan tasirin waƙoƙi wajen yaɗa bishara.
2: Ito waƙoƙinmu muna yin su waƙoƙi ne waɗanda za su kawo ceto ga mutum idan ka saurara ga kalmomin waƙoƙi, domin waƙoƙi ne daga cikin ayoyi na littafi mai sarki waɗanda idan mutum ya sa hankali ya saurara yana kawo karfafawa ga mutane waɗanda muke tare da su, ko masu wucewa lokaci ma idan suka ga mun sai muna waƙoƙi, musamman idan muna gasan waka a waje zaka ga mutane daban-daban sun zo sun saya suna sauraro suna jin kalmomin waƙoƙi nan da waɗansu mamin da muna yi abun yana faranta ma mutane kuma yana iya kawo ceto ga waɗansu.

0: To an gaida mu sai yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
1: DW Noma da raya kasa.
2: Noma aka ce na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Muhimmancin noma ga rayuwar dan Adam wani abu ne da baya bukatar dogon bayani. To sai dai yanzu haka wannan bangare na rayuwa na fuskantar babban kalubale a tarayyar Najeriya musamman ma yankin arewaci. Sakamakon matsalolin sauyin yanayi da karancin saukar ruwan damuna da kuma uwa uba rashin tsaro. Wannan ne batun da shirin zai mayar da hankali akai. Sai ku gyara zama don jin sa tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

0: Alamu na nuna cewa akwai fargabar fuskantar karancin abinci a Najeriya da zai haifar da kangin yunwa sakamakon yadda manoma da dama a shiyar arewa maso gabashin kasar suka kaurace gonakinsu saboda rashin tsaro da tsadar kayayyakin aikin su bugu da kari kuma har ma da ambaliyar ruwa da ke lalata shuka a wasu sassan kasar baya ga illolin sauyin yanayi da karancin saukar ruwan damuna a bana to kowane hali manoman arewa maso gabashin Najeriya ke ciki a yanzu ga rayuwar wasu su
1: ruwa ne yanzu wanda dama yana tada mana hankali ruwan yana zuwa sosai kuma in kogin ya cika zaka kalla gaba daya hankali ya tashi amma alhamdulillah yanzu gashi sojoji sun zo da wannan excavator nasu suna kokarin su gyara hanyar ruwa din ruwa ya samu hanyar shi manoma ma kar ruwa ya dami amfanin gonaki domin wasu manoma ko mata in an yi rashin lafiya ba inda za a je sai dai a shiga zuwa Kamaru wanda in ruwan ya cika wannan kogin ba karamin kalubale bane ma mutanen mu
2: da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gawara mai malari bare hanyar tunkushi to da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zora ma'aikata su share gona su yi sai na ga leta a manne a kan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gonan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za a bashi gonan ya nome ne an masa gonan mana kici na haka shi ma something Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai nome gona ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gonan ka nema amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nome gonan to shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwandan jiran zuwa abinci yasa naki na bar wajen naki kuma duk inki ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar yamana duka a ringa an sa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 din suka yi akan za su bari ba gaskiya bana kam za a samu yunwa
3: yankin mu dai masalan tsaron da sauki banan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba
4: ina nome waken suya ina nome shinkafa ina nome masara a kuma akalla yakan kai kowanne yakan nome kusan hekta biyu amma bana saboda wannan damina da bai da ruwa isheshe muna fuskantar tunanin karancin abinci saboda haka noman mu na bana sai dai abinda Allah ya yi a yanzu abinda muke nema shine idan Allah ya kai mu rani a samar mana da injina da kuma yadda zamu samu mu yi noman rani
0: Manoman sun jima da fara wannan koke domin sanin abin yi kafin labarin ya kai ga magariyar tikewa. Akan wannan gaba shugaban kungiyar manoman Najeriya Afan Muhammad Magajigiyar Tado ya ce tuni suka fara yi wa tafkar hanci.
5: Mun ce abi a hankali kada a saurin shuka kuma abin wannan ilmantar da su membobin mu akan wannan matsalolin uwa uba rashin tsaro wannan rashin tsaron ya shafi harkar noman nan kwarai da gaske. To na farko dai fatan mu gwamnatoci irin da wanda suke yi na neman kawo zaman lafiya a wuraren ake da wannan matsalan su ci gaba da kokarin da suke yi annabi abin da za a yi na rashin ruwa illa kamin da aka fara roƙon Allah a ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala kuma duk lokacin da aka samu irin wannan matsalan kada manomi ya je ya zuba taki in ba ruwa ya jira domin in ka zuba taki lokacin da amfanin gonan yake da rashin ruwa to zai kawo illa kada manomi ya je noma wuraren da ake tsammanin dama za a samu matsalan ruwa zai yawa
0: wani batu da ke kara gagara kwandila a wannan lokaci shine gurbacewar muhalli da sauyin yanayi da ba rana tsaka aka ga faruwar su ba domin ku sai da ya rinka aiko da sakonnin gargadi iri-iri da ya kamata a ce tuntuni an yi rigakafi to koya labarin yake yanzu a Najeriya ga Abdullahi Muhammad Inuwa shugaban kungiyar rajin kare muhalli ta kasar wato Society for the Restoration of Nature
6: Matsaloli na canjin yanayi babbar masifa ce wanda tana tunkaro kusan kowane bangare na duniya. A baya-bayan nan mun ga abin da ya faru a Turai, muna ganin yanda abin kwashe shara yake narkewa ko a taka kwalta ka ga kwaltan ya narke. Don haka mu ma nan ba za mu zama daban ba. Babban shawara dai shine dole ne gwamnatocin mu su tanadi a farkar da mutane yanayi da zai canza da masifu da za su taho akan domin wannan canji din misali ambaliyar ruwa da sauransu a zauna a yi nazari akan a duba a ƙara bita yanayin da muke tafiyar da rayuwar mu da abubuwa da suke kama na wannan matsalolin ya zamu canja ɗabi'un mu ya zamu rage fidda wannan iska chlorofluorocarbon wanda shine yake zuwa yake zaizaye shi ozone layer ya zamu canza halinmu na sare-saren bishiyoyi, mu dawo da shuka bishiyoyi. In ba haka ba, muna ji muna gani duniyar za ta zama na wata aba daban.
0: A duk lokaci da irin wannan matsala ta yi kamari takan jefa rayuwa al'umma cikin ƙangi musamman ma marasa galihu sakamakon annobar ƙarancin abinci da za a fuskanta da matsadarsa idan har an iya samunsa a wasu yankunan. Gwamnatoci kan yi yunkurin tunkararta a ƙoƙarin rangwanta wa jama'a tsananin raɗaɗin rayuwa tunda an ce da sanyin safiya ake kama fara, kuma jihar Borno ta ce ta fara ɗaukar matakan da suka dace kamar yadda kakakin gwamnan jihar Dauda Iliya ya tabbatar.
7: Daga 2025 zuwa wannan shekara na 2026, mai girma gwamnan jihar Borno ya raba abinci wa iyalai 600,000. Ya raba musu shinkafa, masara da kuma siga, kayayyaki na sawa maza da mata, da kuma tallafin kuɗi na sama da biliyan 2 waɗannan iyalan domin rage raɗaɗin halin da suke ciki. Kowa ya sani, mai girma gwamnan jihar Borno, a dukkan tafiye-tafiye da yake musamman a yankunan da ya san cewa suna fama da wannan matsala na tsaro kuma ba su samu damar yin noma, in ya je yana raba musu abinci musamman a garuruwa irin su Gala, Kala Balge, Bama, wasu wuraren da aka tsugunar a 'yan kwanakin nan haka, su Dara Jamal, su Mayanti, su Bulakuri da sauransu haka. Duka wannan danyi dan ya je ya san cewa ba su yi noma ba, zai raba musu waɗannan kayayyakin abinci. Sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi bunkasa ayyukan noma ɗin, mai girma gwamnan jihar Borno a bara ya raba metric ton 27,000 na takin zamani a ƙananan hukumomi 27 ɗin domin ya rage farashin bisa kashi 50. Dukkan wannan metric ton 27 ɗin an bai wa manoma a farashi na kashi 50, wato an yi musu ragin kashi 50 kenan. Saboda haka misali idan 50,000 ne za su biya 25,000. Wannan baya ga noman rani da ake a yankin Tafkin Chadi ne, a yankin Dikwa, a yankin Gamborun Gala, domin a ga cewa an yi noma na iya shekara ba wai sai a ce na damuna kawai ba, har noman rani, mai girma gwamna ya karfafa domin a rage matsalan wannan karancin abinci.